0: tracé. A bɛ fura bɔ jɛ tracé dada. Nɔti ni a b'a ma a miɛ fún wa ka François tracé dada. Kana technicien nɔ. A ye DJ kansila. N'u bɛ bi o bɛ kansila ka kira. Mede Edi Al Hassan Okonjabo. Ya burusu ko sisa sabete tibabo. Kopa ane ne mrantie ne kokura ewu mbefa. Ho londua that the boat busum. Duba ko ba interest ko se wa beto aso ko sisa dubi ne bo. Dubi ne bo mo mu se mu do en saka beto aso. Dubi ne pa mu akobra buju busum. Don je mi no ntem. Na aso so. Na the point on your so far at aso fro. Abedi eye kasa preko nsem doso ti ye frase murasio ntem sebe ye yani ebebrie. I'm good morning.
1: Ava good morning.
0: Opomboko
1: nyamnyadum yatumi abedi na chese.
0: Yes.
1: Eye.

0: Kyerem se dabi akrobato FM station bia ba aye 89.5 esika tie sika na beje sika awade mi wo se ye oyo mi tie sika enna sika gete ebum so
1: tie koroso due
2: ahodeni awoye
1: no ahodeni a woye ni momo so ye ni tiro ani sido
2: sakira wana je
1: enko sakira wadwe awo nsurumu ayi tumane nsurumu
2: se mesem se
1: na so mesem se atemu da
2: be fanyina
1: mi aba fanyina mi tiro ani sido
2: na o campaignio
1: na mo campaignio oba mam so akosoro be bra masi akwatemu
2: ahodeni awoye no mu
1: e fi so ahodeni awoye no mu so ye ni sodom ani gomoria enka wo ho besina
2: na so mesem se atemu da
1: atemu yakopo dis
2: e be fanyina mi sodom
1: ani saka wa de ba ko a sa ba ko no e ma ba ko no ntwo nsan bomodi yi ba ko ni firi ho je me so amen nyankopo di nsere saka wa de ba ko a sa ba ko no e ma ba ko no ntwo nsan bomodi yi ba ko ni firi ho je me so amen dai ana ya nantie ko heaven new jerusalem no ahia si wo kwa mu na pa so damu sorry na yanko anya so obonifo ni die kire ba obeba da kasa tra mu akem de mesrame abusiafo oba so ko heaven trase shonyo manyo mabu wo sitre mu atwo eno na ma untim nsakra yo ofri na nyankopo wo nshaw nyankopo nya okase wo pejao wo shawo abisa ontro uti awa ne nkwa ngoma pejao somya ni na kaso na kasa hallelujah bonita busa oma num wi ni ja na famo ah wotu na ho twetwo konumbi ndu jai ugu ho ni mase wi no no kasa tra wo wada abe so boba num aloko oh wo ja wo girlfriend wo kan wo meja wo mintim no ntra bio ma huni yesu adanu ne dai ahodo a obeso wale abe kansili ome enya isem akonkosem jwe ali ahantai wame mewa